Marcos. Sudaman yon Magadhani jadhani sagadhani da Dadhani ni dadhani ni dhani sagadhani jadhani sagadhani dhani sagadhani da Samaga sagasa ni sa ni dhani da Dadhani sagadhani